0: going how sa pateni how fa o ogadopa wa fe wa no ko o sai fa fa ho kwa tu pol kala matala ngo ngo le ai ba hanga lo tu tonga fa ma follow up me le tio 2000 me lo to be wood pa mono tali tali le ko to be mo to lu sta tau kai nga tonga o ngo na te nga lo ya pe nga lo pe to pol kala mo ko yo e fia fini o fa hai si ka do le ka ga ma ke mo to lu ke mo nga o e ma ma hi o fa fo ga de mo to lu nga api ho pa de ka mo mo to lu do pe ya ta pa ko lo pe fa no ngo ai pol kala ma ni te ta pe e nga lo ya pe mo nga lo pe ta o to mo to pe ai fa ka fe ta e ta ho fa no nga ai o to ta wa si mai ke u lu a ki sa pa te o e ma hi na ko ni ko ta o ka ma ta ni ai mahina ko ya ko oka topa fa tang be to ko le to ka ma le ngai me ko do be ngai vi tu o ngona to e ta por ka la ma pe a ki se ngai lo to pe ko ngai lo to fa le fe ko ki mo ha fa a hinga fa nga ta o e fa no nga nga fa tang ki fa no nga pe mo fi ma le a o to a no fo ye mo nga he lo to pe mo mo nga he lo to fa le ko e ko nga ula ki ta uta la o le ki ve fini ko e ma la fa e ki a o e a honi e fohogoia e fafika o va henga fafika o la motu pal mi fenga le tu kelesi pe mi tau chido
1: Ya sama. Kama ai tau ki wan sotwa. Ya ki smai ma. Kama si tau si sna. Ki ki am ki to. Pas tau kei. Kama ai tau tanga ta ai ki. Kama ki mo tol ko to ape, ko to ape. Tau ka fa ta he a loto lelei ki vahe vahe ai fatongia a honi isa o tau tau pa mai fai fkau a mā lolo o whakataha i a honi pia kua ia o whalahi atu. Te kai ke tau kamata ko u kōle pē ki i momini ti whakalongolongo si pē a e tau whalaurau loto pē ki hoko a e si a si he whanonga a ngā oe ngahi aho o ngahi wike ngahi mahina o hoko mai ia mai tau manatua a e tau whaifekau mā lolo kutoka he whakalake pā. I fai a lot for long long ko ya I heki mo meniti ko ni mo omi ke tau kamata I lot to fafita I a honi ke tau hiba he fangia wono ngofulu ke tau hiba I a fakatonga pa mo fapitania

0: Adrowat woge famare gani fahogat ngahi fadongi asiasi kai kimuya fefia ke tal lereya e fafkau e wahenga wala motpal fafkau go fafonga do e sesi yo no ko dobe tal lereya go go wa fatawegi e pongpong ko eni kamo e kloa folofola ko teu ke vahe vahe. Ko tamo beke iki ke i fua kivi. Om kelesi pe whakamonu ia mai. A koe pe a pehe ki hofare. O ia ngā ngai whatongia i vahe ngā lotu. O ku ke fuesia. Mau tala monu atu pe moi ofa. Maro. Pea e kalitari rei, nista kalauni, o maano whamili, karolaine, pe pehe ke whamili o renoa. Whaarisi, ta mono family te bega si ka wahi ta ka fata ha ye pong pongin ta ta le le motol ke ma wanga kresi ka pong pongini ma dal monuat nga hi fatongia ka tope o fuesia nga hi fatongia si si ko e kuata i he fra i he tona ki ko ni ka hoko ko feitu e toki Whapapau ia tuhe tuku alo tu. Ko tau ngahi tiki te koe ki he tau ute pile ki he katoa ngai tau whaangofuru, ko tau whanoa, o ku osia ke whaite u kaha u. Ko lea ke kautaki aho, ke whamaa o bopo mai, a e seniti e tiki te, mai mo e uhingoa ki he te pile, whamaa o bopo mai a ki he skeltari, pe mo e tau paanga, ka whima ua e a kauni ke whakahoke se niti mau ade me tau paanga. Ko e maranga ko wikahau, mele funaki vea, mele funaki vaya. Ko e tiuti ki hatau whalotu ni he wikahau ka klasa e sau whaupula. Whalotu ki e pulu kahau, smai maa funaki. Pua kore pe mea e pule hiwa. Fu toko lahi koe ne hiwa koe ni. Osi pe koe ke lesi ae tau ki tuota. Haa fowa pe. Ka ke pe whahu ki tu. E naka ke lawa ako hiwa ni afi ke tau whanoa. Ko kore at kau hiwa mo ki whakamau hi. E osi e tau ke lesi na tau toi mo vete. Whamalo. Ho whonga te se tuota pe mo e whaspau ke si asiono kotoa pe. I he fuafatongia, ko tau ikuna, i he ngahi aho koini ko tau sitoa miai. Talumia ne ongona e pouli ne tau isi asi, morea i e vasi koula. A kau teu teu o tau sayo ne, kakoi hou eiki. Whamalo atu e ngawe lahi, ko ngawe tō tō iti. Fatonga peke iki kene kei fwa kivi. O mkeresi pe fwa munu ia mai. Ngai fatonga ia si asiu toi. Ko e ngā ue le rei, ko te o mai e ngā ue. Ko lea tuke tare kita pe mwe kau hiwa, mwe kau wifi. Ke te utewa nge tau hiwa, mwe tau wifi. Ki e tau mea whaka iki, ka koe whaifkau maa lolo e wahenga lotonga. Mose se la tu. Ko e mahino tai nimi, ko e whalaite. Ka tau teu teu pena tu eaha liriu. Ko e pea ku mea kumana tui, ka tau eaha mea toki whanongono ngatu. Ko e ke punake ke... Isa, tau toki limea o whau tau whahim tuko. Maro.
1: Tāna ki atupe, ko e mea whakai ki o e whaskau mālolo o ku a aho i whetu u pongpongi, he pongpong whalaite. Mei he ni mā ki he taha pia ki whaitoka i he hoko ai ua oi aha whalaite. Koi whai lotu a he psipa, pa mwe wahenga lotonga e whai ki he psipa, i he fiafi pule lulu, i he fitu e fiafi. Kau kwenga maari e te tau lava o whakakato mwe ngai whai lotu koi a. Tau whanau mua ki he sāme oi ahoni. Pea koe tohi tapu koe o kui ia te au koe tohi tapu motu a. Ka koutui pē te mō lava pēo mui mui i he lea. i he tau lau fetariaki ai same oe ahoni. Same hongofuru mahi va, tau faipe ai anga maheni. Ok fokaha e he langi ai nau nau oe otua, pea ok fokaha e he ata ai ngā ue ahononima. O kui kai hale o pe halea, o kuta e o ngoi honaure o.
2: O kasi ano e suruwa moto ina o tui, pe ao ina maria ina ta o mahani, to te nishi mai ta o e fotua.
1: Aia o kuhange ko e tangata ta ane o kuhau mei honopotu teu teu, pe a fie fia o hange ko e tangata malohi, ke whakapue pue. Ko e whono a sihova o ku hao haua o ku ne liliu ai lau maarie. Ko e whakailo a sihova o ku tuu mau o ku ne whakapotoi ai mare. Ko e mana wahe ki a sihova o ku maa pe a tolonga ta e ngata. Ko e ngahi whakamau a sihova o ku mooni mo ma oni oni kotoa pe. Pea kuo valo ki a i foki a hota mai o e ki, pea i he tauhi ki a i o ku lahi hono totongi. Pea ke ta ofi ho ta mai o e ki foki me he ngahi anga hala o ku fai i he ilo ke oua na apule i au, ko ia te wanga tonu ai, pe te umā oni oni mei he ang halalahi. E si hova, tuke lele i ho a, te a o tu. E meni, fai muha tau hiva, whaka fitai, moi whaka mālo. Thank you.

Mau fa ma lo a te tua ko no to na ki mo tau hi ki mau to lo he a ko to a. Ko ni ai ko si o o fa mau ha pa ya tu ke ke ta bo a ki. Pe tu ko mo a tua ke ho ko a nga ki he nga u e ho se a sa mai. Ta bo a ke nga hi ni ma ko fa ya fo a ki. Ta Mau fa ma lo a te tua ko no to na ki mo tau hi ki mau to lo he a ko to a. Ko ni ai ko si o fa mau ha pa ya tu ke ke ta bo a ki.

0: Kolesan fa se la bactato e fa fini. To me cospera luke. Va wa fa e su anima che to luo. Luke va wa fa ve su anima che to luo. Petok me aya che te gnawa. A kauta e loto peto ohi ke tuige nga himea na ere ake e kau palofita. I kaina e pauke mamahi pea misa ia, ka ne hoko ke ne lang lang ia. Pene kamata im. Pene kamata mi he ngahi toi a mo se se me kau palofita koto ape, ne fuawinga me toi tapu. Ka toa nga himea na e kau ke te ia. Pena ana wau ke virisna na fononga ke ai, e fai e ia ke more atu. Ka kata of tu e gnawa o na pehe. Afi mea mo ki maua, e koe fiafi eni. Pea ko pare ala a. Pene hu ke virisi ke nofo mo gnawa. Pea ilo ange, ye ne toko to mo gnawa ye kai, na ne to ai ma o ne fai hata apua. O ne pakpak o at ke gnawa. Pea ai o na mata o na ilo ta ko ia. Pa ka puri le vaya, o ne more me te gnawa. Pea na fepe aki, o ne ikai ne vela hata lo tolo lo tonga ne tala noa ma ie hala. Mo ne vete ke te itawa, e to itapu. Amen.
1: Tape mai afio ai to ma ma fi ho ta uloto lo tonga ko ta mai be mai alo me lau mari ma ni on ko to to lu ka ko ta be tap mai afio to bo wono ko tu yo tonga tap mai ta hine ko ini ko ina na spau tap mai ta hine princesi salo de ma freo pre tuita ka ma fare o ha mo yof tap be mo prinisiata prinistungi ka ma hoi ke fonoa tabbe mo e ek pare mi a tonga honorable fa fe kauto ke ta po hiva te ne toa pe fo ga fa ta po ni ke ek minista o ya ko mo ya ko nga we tonga honorable sha so valen tabu be mo e ek palestine sha so siriana ta ta ina tonga fa fe kauto ke ta hio tabbe mo e kat na maf sha katolika loma ka uma e ka ta klotu ko to abe nga sha so kristiane o tonga tapu heni pia mo Lady Laisane tupou, kai uma a, ai kau pou pou kotoa be, ki e kau taha lauto hitapu. Tapu mo e Palestinia ko, sia spesiliana da taina o tonga, faif kau toke taa maliana puloka. Tapu mo e faif kau tokon puleako e kolisko sia tau tai, faif kau toke taa heneri taliaini meitolu. Tabe mo komis fi haki ka e uma ae kotoa o e ka ume mipa kotoa be o e poate o e ka utaha lauto hitapu i to nga. Tapo atueni ke ka upule ako ka e uma ae ka ufai ako pe fo ka e fatapu mabahe ka tek mautoro e faa na wako fo mtaha ki e faa o utau ka atoa i e fale lotu siasi pe siriana fasmo e afe atungi. Pako ukole ke u ngawe ake fratap ko ya kata mo ko e fai nga mari e ko eni ke fraho ko ata ki fatongi ko eni ko e fwa ke ato e ngahi to hitapu ki e tau fa nau o e kautaha lau to hitapu ko ia i he fai nga mari e ko ia o e ahoni te kei ko ia ke u fra fe ia e tangata malanga e ahoni fai fika uto ke ta heneri italia ni meitolu ke ne fwa ke ato e ngahi to hitapu ko eni tukpe mua a e fai nga mari eni ke u lau atu ai tohi koeni, ko au taki mai, ko e ngahi mea ofa, ki e kau taha lau tohi tapu. Kau aptanga, ko au taki mai, i e ahoni ai mea ofa tohi tapu, pia mei Amerika, pia na e mau ai mea ofa ko ia anenai, ko mea ofa ia me Hillsdale United Methodist Church of America. Pia ku omai beheni pia moi tohi, pai ko fambe ke fwa hoko atu ko tohia pe mi he tangata ek fai fikau o sias metotisi fatataha o Hillsdale i Amerika tia pensi mantonga and scripture union greetings to you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. I pray that this letter finds you and the scripture in Tonga High School flourishing under God's good grace. It is with joy that we send these gifts to help your ministry and to support your many programs that are blessing and equipping young hearts. In addition to these gifts, we of course continue to pray for all of you. May the Holy Spirit always fill you and strengthen you. I would like to acknowledge the following partners who have made this gift possible. PJ Rose, California, Nevada United Methodist Women, Adina Bo, Mission Udine and Los Rios District President of the United Methodist Women, Kelly Michaela, Auntie of Benzimani, Shipmen also taken care by the SF Enterprises. On behalf of us all at Hillsdale United Methodist Church, we offer you blessings upon blessings. In Christ, signed by Reverend Sanhee Kim, who is the church minister for the United Methodist Church, Hillsdale, California, America. Omai ai tokoni koini, abdaki mai ami tangata ek fai fikau, kai omai pule lauto fikasa apate, o siasi metodisko ya o Hillsdale, koe totaha ko kalesita faa sisila, me befoki ki he totaha ko Lucia, Matealona Olive, Pemo Akanes Maileseni, Pemo Kaupoupou Kotoa, May Hillsdale United Methodist Church, Ke Aptanga, Ai Kautaha, Lauto Hitapu. Korea tu Kau Aptanga, Ta Fuaka Paspas, Ke Eki. Ta Koia Ku Fuake Mai Pemi Amerika, Ai Ngahi Mea Ofa To Hitapu, Pemai Tokima Uia Anenai, Taku fra mai ai na ofa, taku ai be fra malo ki he CEO koia o e potunga au e kastomu ki a kremete ka e ma afo ki kremete vahe ka e ma a e ni ka unga au e fra fai nga maari ke lava ke o mai e ngai toitap ko ni ke fua ke atuia. Pe fua ke atu ngai toitap ko ni ke ngai toitap fra palangi e fua ke konga i he fiafini pe hoko hoko atu ai fua ke ngai to hitapu i ngai polo kalama ko ia oi aptanga i taim tatau ku te atake mai pe mo e ngai mea ofa ko ni ko e mea ofa to hitapu ni taha fai fikau ko u to hitapu ena e taha nima ko tata ana ki mai ke tokoni ke aptanga ti mote ai ku amana ke fra hoko pe aku o atu ni e fenga o aki pe my friendly island bookshop Fatawang pe tokoni atu ai ofani ke fra ulu kakai ku fai mahono pule anga. Fa baba tu sela la taila kepa ko pule. Oi kaltaha faretohi ot motu anga ofa. Pa ko ia ko e fua ki ko ia oi ahoni ka ngai to ita pu ko ni ku fua ki mai ia me George li ufau viriami hulholo mo ngalo atu po. Pe mo tokta li amaka pe mo family. Na fua ke mai e ngahi toi tapu he ngofuru maa nima e fua ke atuia i he aptanga koe ni. Koe ia koe ngai ofa e kua ta ke mai kore atu whanauta e fua ke paspas ke hei ki.
2: Aimde tato hiva ai, kono ni mange au ni mga furu maa nima oi mi, kata ke moumea e moumea ake ke tau hiva. Hanga mai me langi eiki ke hua tamasi. Hoa te ke tai tokai ka ke alo ofa mai.